lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minute pho pen minute cap an apor par clock pe mera puthot pangsam thuan si lang ju nang ji. Lang ka pesu I aketili mate aphule along a matsi pangsam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulotang te labang so a lang che ho thu de ta hai. Dong kola pen lang tu akung araya long lang pachi tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulotang te labang so a dim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha ki jun alang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji langka chu ena huta iri pen chiphuwok nang ne abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pensi lang chosok nang ji.